siyaphila nathi. Ngicela ukubusa abalandelayo. Bazindwandwe. Bazethe okay. Mama Khangela. Khansela Mnasi, Baba Gwala, Fritzweshwayo. Makhena lapsole idudla. Ngoma. Amgqumeni. SMS.

Ago pshungu ngabi na iba abago shula apana ke abago amla bangelu kolo kungye na la apana ke ubanino u 4 o'clock ya yalazu taba sezo hamba lento sezo shama hazati ebe sipuma kanji agwa shulu mpoka manyoman mpoka manyomfana ubaba la apana ke uhash elimshope na msengzo puma kanji ngambe ke nyokoba wanage amalangala ipege pindavi omshaba ngempela ngempela uma ngabe ke kungiya kunguthi ke kunjena umela thina kwamaphumulo athi ke danki ngwenya wayithinti indaba mina ngithi Argentina yona inkunzi suka umshubo bhuti hayi futhi nasebokorile hayi nawe uzuhleka wedwa impela ukuthi hey naye wona ke ibhola ufuneka.

0: God. Abantu umangaliswa ngehlana nini nangoku.
1: Ewata.
0: Imali singangena nanini nangoku.
1: Ngosho.
0: Ngathi umuntu emngenelayo imali.
1: Ewo prophet.
0: Angathatha ithuba afowunele uPelepele.
1: Ngosho.
0: Afakazela amandla azobe senzeka.
1: Ewata.
0: Abantu abangenelwa imali.
1: Prophet,
0: kufuneka bafone bafakazele ukuthi uThixo wayenza.
1: Oya baba shathala baya.
0: Asibavaleli ngaphandle abantu abacela umthandazo.
1: Ewata.
0: Asibavaleli ngaphandle abantu abacela uProphet.
1: Oya.
0: Asibavaleli ngaphandle abantu abacela uphiliso. Kodwa sithi nabantu abathi iProphet iyangena le mali.
1: Hey,
0: ngifuna bafone namhlanje.

Hi. Sunday ke lilanga lezambulo ngo 7 ekseni ngo 5 sorry ngo 12 insebenzo then Tuesday ngo 12 and 5 o'clock baphulaphuli be inanda FM siyasebenza abantu kucala lenkanyiso abantu bayakhanyiseleka izinto ziyenzeka then Wednesday ngo 12 and also ngo 5 lilanga lempiliso abagulayo bayaphila irevelation igcwele emhlaba wonke siyatholakala lento uzuma siyatholakala ekhaya labantu epoint siyatholakala esiphingo siyatholakala baphulaphula emakhaya eClaymont siyatholakala Escort siyatholakala Ladysmith Newcastle siyatholakala eMelmoth siyatholakala eGreytown eXopho eMpangeni siyatholakala ePotchefstroom siyatholakala eMbali siyatholakala ePMB manje sizobe sitholakala endaweni yaseStenga so ibakhona ke mphulaphuli uma udinga usizo ibakhona ke mphulaphuli uma udinga usizo siphinde futhi sixolise ngama strong languages esiwakhiphile baphulaphuli bayo inanda FM sibonge njalo ke ithuba eseliphiwe nilithokozele usuku lenu olisele siyabonga so.

0: lezisimangaliso zezelena
1: ndingele nenkosi yethu uba kunala nkulunkulu wasisiza baba ngangizaxe kungithovu kodwa namhlanje yisithu.

0: Loi.
1: Ebonile mpendo tiko. Ebonile. Kupeka.
0: Isizakeni.
1: Isizakeni.
0: Yeah.
1: Ebonile. Ebona ngishulele ebusuku uphupha kabi. Unkulunkulu uthi angikhuzele mphe ngivalele amaphupha amabi. God of plenty. Yilwa. Nezimpe ezilwa naye zakamoya neza physical. Bonke labaphakamisile bama ngenyawo. Ngilwa nezimpe zabo ezisuka emoyeni. Ezinye zivele nje enyameni. Khulula ukuphila. Shoka tavibos. Umuntu akathintela kubuhlungu khona. Khona umuntu onenkinga laphansi kwembaba. Kune pain ongayi-understand. Wena mama. Ya. Ngibona uba nenkinga yamanzi futhi abemaningi.
2: Yeah.
1: Nesisu sakho ungathi sigcwala umoya.
2: Yeah.
1: Usuku lakho namhlanje lokuphila mama. Ngiyakhulula amandla kaNkulunkulu emukela. Ufethu noma imuphi umuntu ophethwe angisazukubiza sifo. Ngicela wonke umuntu nje onento ethile eyisifo esemzimbeni ucela ukudila naye njengamanje. Ucela ukudila naye wonke umuntu nje ame ngenyawo noma isiphi because angithandi ukulongibiza izinto eziningi. Nkulunkulu wasenaleni, khulula ugcobo lakho la endlini kubantu bakho. Isibhobe esiphuma ngesiphane ngesivala. Wena cancer ngiyakuvala. Wena ngculazi ngiyakuvala. Nkulunkulu senaleni. Receive now. Abangathola abantwana receive now. Kingo zamehlo. Khona balunywa ngamehlo baze bawuqhikeqe. Amandla kaNkulunkulu akuthinta manje. Amandla kaNkulunkulu akuthinta manje. I declare and decree. Thina sonke esime ngenyawo sishaya izandla. Sibonge uNkulunkulu senaleni. Ufuna ukudlula kodwa khona abantu abanezimo ezibuhlungu banezimo ezibuhlungu enhlizweni ungabusakhala ungabusakhala mntanami ungabusakhala uNkulunkulu oselalini ufike ukuzokududuza wena amandla kaNkulunkulu azovula iminyango ngawe awusazi ukuthi sengizame konke abanye njengoba kuthi abakhale uma kuthi khala khala khalele izinyombe zokugcina ngoba into lezinto ivalele ngaphakathi ke kufanele ukuthi ukuthola isikhathi abanye abantu abazi ukuthi kunokuphila kulezinto eziphuma ngokukhala ukukela induduzo kaNkulunkulu kuwena ukukela induduzo kaNkulunkulu ukukela induduzo kaNkulunkulu ngicela ukuthi mangenzeka kube khona umuntu okukhala useduze kwakho umbaba umhage nje ungibambele yena emukela induduzo kaNkulunkulu dlulisa lonke usizi yonke inxakeko. God of plenty. God of plenty. Oh. Sela sonke sibambise izandla zethu sivumele uNkulunkulu.

kusese Maxine kwakuyimo oqale Maxine mapigwa ngoba kuphele kwamaqanda emnambithi ngithi nje ngiyabonga kugwide ngiyabonga kuthole nje ngiyabonga kunongalo ngithi ngizofakaza ukuthi ngifike la kubhlungu ingalo nomlenze lo wangapha kwa left ubungavumi isidalo uma ngithi ngiyaqala ngiyawuthatha ngiyahamba ubungavumi.

0: ngiphindile ngizoma ngisuka embuzweni ngizoba ngayinkosi ukuthi ngisise uvalwa ndinginamahlolo ukuthi ubaba yeke afike ngithole ukuthi ngithandazeleke kodwa nangu ubaba wasekhaya usefikile wangikhokhela ngiyabonga baba
1: nakukhokhela ngaphambili nafuna ukubonga ucobelenkosi

Polisi Maseka vele ngiphuthume ngekhona mase ngibuya ngizokulandela ama testimony lapha ya abantu bephile kwinkonzo ye 7 steps ukugqugquzela nje ekhaya phela kusasa nje kuzoba yona inkonzo ka 7 steps sasekuseni ngo-9 mawuthi bungezwanga sasekuseni ngo-9 inkosomna nizosema office lapha ya enama 302 number 302 nangu 26 Ellen Patin. Sela manje nasamsekiyona ke ingoma yenkosi uSomnala ethi njalo ngiyanqoba King Somnala the Psalmist. Ngiyabuya mina nama testimony.

Njalo siyanqoba King Somnala Samins makuthi bongayilaleli iphuthuma ke uya lapha yaku YouTube epageini King Somnala Dash nala mandate. Ulaleleke le ngoma yenkosi uSomnala entsha music video ukhona kuma social media, ilink uzoyithola bese kwazi ukuthi uyolalela kahle lapha ya u YouTube. Past 9 emsakazweni izwe lenala FM. Njengamanje so lapho kuma testimony ke ngidlale nje amasimona abantu bekade befike yona inkonzo nga 7 steps basizakala. Lapha msinye khona uqala ngidlala phaya ipromo yakhona futhi ya inkonzo yakusasa bese ngiyabuya singene kuona ke ama testimony. Kumbuza nje ukuthi kuzobe kumkanjani kusasa nokuthi uzongena kanjani. Inkosi Somnala izobe lapha number 302 noku 26 Allen Patin eThekwini ema office enkosi Somnala. Inkonzo izobe ibanjelwe khona ekuseni ngo-9 iyaqala. Uma uthi uyafisa ukuba ingxenye fona ku 0791755628 nabo ngayifonela leyo usho ukuthi cha ngizobe ngikhona mina ngiyafisa ukuthi ngibone nenkosi Somnala. Bakunikele futhi nangokuthi ke uzobe usunikela ke ngamalini ngoba phela awuziki umuntu kaNkulunkulu ungaphethe lutho esandleni. Khona umnikelo ofana uphathe. Wakho fana ukwenza kuzuzwa kahle imininingwane yonke phone number ye office 0791755628. Samsung promo sibuye singene ma testimony mina ngizobuya after that.

0: ngithembona ngoba lokhuma sengaqondi kahle ezu travel party yami uthemba kaloko ushasta ukuthi ngilale ngaloko ngomlobusuku lo bobo bomhlasa ngolesithathu sengilele ebusuku ukuthi ngifike ukuthi angithatha isibhayi umprophet ngalele ngibhincile ngelikhava ngaphezulu kwengube ngidlala ngaso futhi ngithe ngazi ukuthi yini ngiphaphamisa ebusuku ngezwa ngathi khona into efutha nje efutha ngaphansi ngathi ithi kanje yasizwa ngibuza ukuthi ngazi ngabe somna la yini lento efutha kumina silungisele ukuvuka ekuseni ngikhuleka ngo-4 bese futhi futhi angithatha u-50 ifeta kodwa ngiyiphuze angisayizwa ngalento enyakaza ngaphansi sithule manje futhi bese ngiyayishuza ifeta kodwa ngiyayiphuza la 7 steps umprofet ngiyiphuza ifeta daughter ngiphuza lonke ibhodlela bese ngihamba ngebathroom kufika umchamo oshisa kakhulu ngathi uvutha umlilo ngaphansi kimi kwavele nje ngawudedela khonapha omningi nawafuna lo mchamo kwafika izuthi ukubheke phansi ngahlehlanje ngabheka phansi ngithi ngiyabona hawu nansi nomu ngihlehle ngithi ngiphinde ngihlehle ukuthi ayibuyini lena impukane noma yini ayi ngibona ukuthi hayi akona impukane inyosi phela le inyosi impela ngithi umprofeti wanze ungenzile imangalise ingaka futhi yona lento beyivele ngivimpile ukuthi lo mntu ejischarge ingapheli abamnalo bengithenga ama-pads nje ebengiwathenga mna beyinqwaba e-discharge ngona sekume ngisho ama-period ingasengingasayi kona sengina-8 days nje ngiphele lo challenge ngihlalayo umprofeta ekukhulume ngama-discharge la ngize phambili ngirisive ngithi nje anginandawo lasisathana ukuthi ngisakubonise khona kodwa kugcola umprofeti awusekho usukhona ngezisityapha awusekho ugcola umprofeti ngithi ngelangosibone fane simangalise ngiyabonga kakhulu ugcola somnana ukuthi nawe umnana uhleli phansi osalibona i-challenge yakho ikhona emzimbeni yakho ungatshela ukuthi sekhona isekho okwakho ngifuna ukukholwe ukuthi umkhulunkulu asenani uyazenza imali ngelinye ilanga nayokubona ukuhlanganisa sakho umprofeti ekusebenzela ungayitshela ukuthi ushuthi ugcola umprofeti asisezi liyasebenza lona usuku lento sifuna ukholo lakho kuphela ukuthi ndiwe sedijelile ngawo somnana kule nto esimo obhene naso wena uthini wena
1: izimangaliso zezelela This is my life, this is my life.

0: usephilile na indlu kafike ehamba ngayo kodwa njengamanje simone gijima kokozi ithatha ithuba ngane kwethu ikhingelele ngikwamukele usiphe nje igama lakho nesibongo ukuthi uphuma kuphi nendawo
1: uSandile wakamtshafu uphuma emawodi
0: ngibona kokozi njengamanje uyahamba ekithi uyangishiya kwami mina njengamanje usuka lapha enkosini kwenzakalani bukade ufike uhamba ngale nduku nakho njengamanje usuyagijima
1: saqala ngo-2012 ngakhishwa idolo leli lingapha kwase kusala leli-ke manje alikwazi ukuqina leli seliphelela leli ilona-ke besilokhu ngidondolozela ngalo kuze kube manje
0: uthi kusukela ngo-2012 kunenkinga idolo lakhishwa manje bewungasakwazi ukuzihambela kodwa ngokubona inkosi la kwi-7 step usuyagijima manje
1: ngizibe umnandi

khona izinkama le hayi ngithi mina ayibuwo uzamani phela imizamo unayibona ukuthi ngani yapha ngiyangisondele phela mina ngifuno phela bamna kimi lapho ngithi kodwa nkosi yami ngubilula nje lento abazi ukuthi bayakhala manje bafuna ukufonela abaneyimoto bafuna impepha bayitholi ngimile ngithi into ephela hey base bathoza nawe nalamanzi akho angathi ubasho khona ade ngihlalela leyo nto hayi ngashona endlini yami ngafe ngadonsa isitipa sikaba besimhlophe ayiqokisa lengane kuqala kwathiwa yasididingeni siyise kuloo yinhle ngashawela yona empepho hayi ngafika mina ngijabulela ukuthi ngingena kule ndlukama engashawa kuyona ngagula 2 weeks ake ngiculele ezingoma ngiyiqokise lengane sebeyangibukela manje ngithi kameni ukufonela abayimoto nina kuzolunga nami nginesibindi angisabi lokugula kwale ngane nangijabulela ukuthi ngizocula lezi ngoma lezi engashayelwa zona.

kade ngiyathofulekile ngwathengile la yonke inhlobo ngiphuzisi ngane ngiqine ijamile nje ayisho ukuthi bafuna ukukhala laba ngithe engaba ngumsindo ngomanje kusosokugcala abantu mina ngiyazi ukuthi ubaba uyasitshela ukuthi izolena la amafepho that akhethi bala lamuntu noma ungalithandi wena kodwa sokusiza khulume ngibize ngelosi sasenale ngibize ngibone lokho ukuthola ihlwashana ngibone kulala ngithi mina ngiyabona ingane masilala izophapha msi right lengane angingalivali nje noluncane awu sibona ingane hawu isifuna ifoni yayo ingane hawu ngithi mina senginjani manje ikhawu uyasengcono ikhumbulene ingane yayo besingasazi lutho kwale ngane nengane yayisiyakala manje iyabona ukuthi khona into eyenzakalayo la kunini hayi sijabuleke bajabuleke labaqala ukuthi hawu besingazi nanokuthi kanti u-off ngithi mina ngi-off isuswele isililo sale ngane.

ukuthi mina ngibuya ngikhathi nje minuthi ngisebenzisa igibhayi kababunala athi letha silungile sosiqoka funa ukumula lesisingcolile asithatha ngingene endlini ngibheke ngibheke ngibheke oba yiningi ngimkhiphele esimhlobo imningi achumule ngaleso sikhathi lesathi singcolile afake sikababunala ngithi mina kusho ukuthi nokudla kwami akakudla othi nimbuzi ngingakwenzela into eshiwayo athi ayilungile ngaphaphama ngathi mina uyabo kuyocula lezi ayingoma ade ngangihala ngifisa ukuyicula lezi ngoma lezi ngoba mina zinikeze enye into noma nginenkinga angibe ngiseswa nkinga angibi na stress noma ngazi ukuthi into anginayo ngiyazi ukuthi ngizoyithola kodwa le nto sengikhohlwe ukusho le ngane le yayisiphilile ngathi mese ngibuya ngamiswa abantu kwathiwa wena thuthwele wena umuntu angaphila ngemini nje ngathi mina ngithwele kahle nje angithi angibacuyi ngithathe icubu zabo mina ngithwele kahle ngoba ngiyabaphelisa nje kwathiwa bathe nje wena uthwele umuntu ongaphila ngemini nje ngithi mina ubaba befuna ukubonakala ukukhulu bakhe la anamandla ama-fake products malazi kahle izwe lenani ukuthi nje phele taba yonke yabona.

ukuthi nje uhlempangeni usilalele kanye nathi njengamanje noma uhleli kanye nathi inkosi somnala kiyeza ngomhla ka 12 August lapha esitolo senkosi shop number 226 Empangeni Station. Six minutes past 10. Ngizoyenza social media ngitshela sobantu behleli kanye nathi before ngiphumelana. Kodwa njengamanje ngifuna siphinde futhi sidance sithi ukunyengaza kancane. Angicabangi ngabe khona umuntu oselele ngalesi sikhathi. Ulala kanjani inkosi ingakalali? Uyenza njani into enjalo? Into enjalo uyenza kanjani?

0: esifuna la
1: ithi mina inkunzi le abayikhuza ukuhlabile kahlabi ungaba sibo sayihlabile iyawuthini na
0: hey
2: labamgqeka

0: Lezi zimangaliso zezwelana
1: ngiyasebenza emsebenzini as a supervisor kodwa benginakho lokuthi kahle kahle ngenkathi ngenza matric esikoleni ngangihlezi ngi-top student kodwa ngangakhona ukuthi ngikwazi ukufunda ngiqhubekele phambili ngihlezi ngi-apply-ake bomnalo ngiyazi uma u-apply-a kade bemunicipality bengihlezi ngisaba ngi-apply-ele ama-post awu-grade 5 but kwenzekile nga-apply-ele u-grade 6 nami angazi kanjani khona lento eshiwoyo ku-radio kuthiwa uzomangala bengibeke ngikhuleke ngithi baba ngiyabonga ukuthi mina ngizomangala ukuthi sengiyamangala baba ngiyabonga njalo nje belokhu ngikhuleka ngidumisa uNkulunkulu ngithi ngizomangala nangempela-ke bazalwane ngimangalile kwavele ngatholi i-call isho ukuthi congratulations usuthole umsebenzi
0: lezo zimangaliso zezwelana
2: gama lami nguzanelo kasibiya everlem endaweni yakamgeorge ngiyaqala ukufika la ngihlezi ngizwa nje ngoba mnala kodwa ngimazi shuthi ngelinye ilanga waye kulume redweni shuthi ngiyilalele ngifake ama-earphone endlebeni wase eyasethi akhulekwe-ke shuthi athi umuntu akabambe la mhlampe kubuhlungu khona mina-ke ngihlushwa amaphupha amabi nokuphupha ngidla nje ukudla namaphupha amabi nje angilali phupha abantu abashona shuthi ngaleyo langa nkathi ekhuleka bese ngibeka isandla la esiswini akhuleka akhuleka ngenkathi ekhuleka bese ngizwa kushisa lokhuzana esiswini sami ngenkathi kushisa ngabe ngisakhuleka mina yenaqhubekeke alokhu uzakhuleke ngenkathi ekhuleka ngizokushisa emva kalokho bese ngiyakhala ngendlela okwakushisa ngayo ngenkathi eqeda ukukhuleka ngisusa ilokhuzana isandla kubuhlungu ngikhala emva kalokho ngadane ngabuyisa uma ngibuyisa kushuthi angazi ukuthi ngacabangiswa yini ukuthi ngilethe into eyindishi ngenkathi ngibuyisa ngabuyisa into engazi ukuthi amasi hhayi amanzi nje nama amagwebla wapho umuntu uma engabe ebuyisa ngabuyisa into eyamasi la le nto eyamasi ngenkathi kuphuma ngelikhole uma ngenitshe ukuthi kwaphuma izinto eziwu-7 kumanje uma ngiyibuka ngikhole ukuthi ziphuma kumina okokuqala into yaphuma ithambo ithambo lenkukhu yabo uma ngabe kadudla i-drumstick lenkukhu laphuma linjalo ngingacabekile kwaphuma lelo thambo kwase kuzophuma enye into engake engathi imbambo angazi noma le nkomo noma le mbuzi okwesithathu kwazophuma iy'nwele zasekhanda ey'ningi eziyisicuvana nje okunye kwaphuma u-5 cent kwaphuma ku-7 5 cent kwase kuzophuma i-condom eqaqewe kodwa kuplastiki kodwa futhi engase ekhombisa ukuthi sagoqwe kuphela iphume kuplastiki kwakhona kwase kuzophuma isiphambano esincane ngazi ukuthi sakhiwe ngezinto ikamentshisi kodwa futhi nami ngaze ngaxaka ukuthi hayi bo lezinto yiphume ngoba ngangisabakeke ngisaba ngisho ukubuka ukuthi kuyini ngoba ngibuyisa ngithi kwasekuhlangane nale nto emhlophe ngazi ukuthi amazi kwakulokhele kuthiwa ngenduku kubonakala ukuthi yini okunye kwe-7 kwaku ngazi ukuthi ihlo ngazi noma ihlo le nkomo noma elani kodwa kuyizinto ey'kanjalo kushuthi-ke nami ngiyabonga-ke njengoba ngize ngathi namhlanje ngeke ngizengezi ngoba ngizwile futhi ngimenyezele ukuthiwa uzobe khona ngathi kushuthi fanele ngiyifikele nami ngizoyibongela ngoba kushuthi nami ngisindisile ngoba ngimanje ngathi kuphuma lezo zinto futhi angizwanga buhlungu kuphela ngezwa sengiqedile futhi kungebuhlungu kukuthunikala ngithunikala mhlawumpe uma ngihleka noma ngitopoza ngithi kanje laswini kumanje nje anginalutho nami-ke ngithi inkosi imkhulise siyasizakala ngathole ngisho i-4 daughter namhlanje.